0: mi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alakpan mbe ne bolo e melo ye begba angon sinta nwe man kan fun e ebo bane nwe man lon dibe chikanya ri acho alakpa melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alakpa okwanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: o nko ba atam marwa to ko ko ni ta ba mo de ke ga tu ba che kenga e che kenga ri ka ka Tani, the yet a cargo may father the room, a jordan and a may as a tenant in a may put some more than the career to home. There are one book that I need, but both put out in a may yard. Could you ever get about the name? The yet a pizza at the nanny. The fire needed a pizza at the new town with a year near. Papa to the gender farm, who would time would see I was in a quarter to the wood time would see I would say. A year at the farm of wood time would see I would say a quarter can give you wood time could see I would say. Kada ni ye tu utang yen kuri ye bisi la ro kwana kwa ye bi ta ti da utang be ni kara ku utang ku si ga ku si ga kwata do momo da dia ra utang mi ga to wa kwari do ti ya ti ti ga bo ti ne bo yi bu kan du wa ti mi ga ba ye ba ke bi ga ka ina me be ni bo ga di wa mo mam ku ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ga piko ka bala na ga ni a kwa yi ba jo da na me ya ko ba a du wa ra mi ga do amara pi mo mo da pan ya do ka da ke da ka mo ka do ni ko ti mi ni si wo ni mo ni do pan na de do la ta mi do na ko ta na
2: ten ni pi kala ka le ngun ko gen chi ma ni nya re ka ku bo mo le to to ku te ba a ni mu ri ye fe wo ku i le ba se ba ka re to go gen da re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ke wo le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pra prang blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko katil richevie menek lengke pulo mata mele etinine i ka flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa blele sebu o kui sa kalola nye o fale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke du wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwe wasa uluru abai mena farwe bla ya dawe

0: tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nuka nota la ay ku huna na sen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nota sna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ku hin nil nalara ngkan tala ay ku hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nota sna gran lome nere siru mi se muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa mutu nampaka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no apis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna akorota minister namba nyalo alafia aware na wumpatan mata sone wahusu alafia aware
1: eska

0: togo buga togo bu foka madede nan mi minna bada oran dihida na bada bada har na mundu mundi bambuan be bada baki di kang rakar dirna wile rakdi torg na be ida mugu bindin na runi iring kere in irundu lega matar na bada har wile mundi iba santo mumrim nogri mi log talb kira gula kirin anna basab yel kataka kirin aninde bindin dan tepat san saban santra platu pada nan martin pada redri mi tepat dan nan kan kargang pada nan belum berungun bawa nan mi minna bertu wada kia kawirana kasur wule wada gile bana asan kalangan numurana aina basan nakal bala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda ora hidri bawa nan mi minna kapsan kani kapam wule wada bu pami kalabana hongni jana be busan dogru ku kuyu haruku bibirba kalani babe babirbina kalang kene binu busan lebana bawa na do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kaymadi yuko kayta wule be ibe mini ditim bona tim bimuna mundu bana mantu toraba wonna dumi ida be imugu getim boti togun an kamini si asugu ni da banna megu dugna na hatun bi sa
1: togu sama bagal ni sondo bana gana bile ni sobol wona bal ye botu go ya de yun muda nono alwat da lazi ze bete mi sobolana le de yum bubu garum dindima na bale da kajila dindimi ekbo hasar dina gana ke de ke kutune na zangu nguli hinu bituzu fedeo tabangu kholu da gitida sogorai kholu da gitida atakbama kholu da gitida ni jivi kholu da agitida tindimi nalende bo khaser vina gana kete ke konele nilurungu nguli niduzu fedeo karo kholu da gitida nilumetete da agitida alwata ndubaru mide gitida ullu nindete da gagalo laragi hirizi zepo gadeo sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalo laramba pachelmiya ne omu muzobalu wenebali yepo tugweo pala gibla bane no isulu nindi onyotene rogote ya tumno da la fitu minde runyotene ini ini buda ruba ruwe na sobolu wene bali ye botu gwe ya adege kande ureo sing ne botu kudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne botu kudon tomdo ne minisi wei jwani ne tumno da la fitu

0: temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pen achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opon ju ni elon la bone yeso mo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: tenne pikla kale gungko genchi ma nyi nyare ka ku bomo le to to gu tebe anyi nguri ye ye fu uwu ku ile ba se ka re to gu gendere re ne yo ku tu bo ya pe te u lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku se bu uwu ku yi pu ko nu le yo uwu ku ile ba se ka ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pran blesebu ukwi te atakpame anake mneke leng

tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ko huna nisa nukano tala ay ko huna na sen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ko hinil nalara ngkan tala ay ko hinil tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa muto namba ka fala nuwa mbasewana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna takorota minister na pa nyalo ala fia awarta na wumpatang mata sone wa husu ala fia awarta.

0: Atoga bufoka madere na mi minna barorin dida na barbarar ne mundi mundi bambor be barbagi de kang ragardirna wele ragri torg na be ida mu bindinna runi irin kereen irund de gamatar na barar wele mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wora kirin anna ba sab yel kat kirin aninde bindindran de batsan saban santrat plateau panan martin paden redri mi tabat dana nan kan kargan paden nan luma berim gun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda ora hidri bawna mi mina kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kalani babe ba birbina kalan ken bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te mina kay mali yiko kay ta wule be ibe mi ti tim bona te mbinguna mundu bana man tu toraba wonna dum ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da kwala me gun na hatun bi ni sala
1: to gun sama bagal mi som do bana gan bi ni so bolu ne bal ye bottu ko ya de un moda no no al wat da la si be te mi so bolana le de un bubu garum din di mana bal da ke jila din di mi ko ha ser bi na gan ke de ke ku tu ni nan zang gun li hinu bi tuzu fe de o tabang ko holu da git da so gore holu da git da atok ba ma holu da git da ni tv holu da a git da din di mi na len de ko ha ser bi agane ke dige ko mele nulurungu ngulu ni duje pedeo karo holu da gitda nilumu tetda agitda alwatun dubar mede gitda ullu ni ndeda daga galolara ki hilizi ze poga deo sobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne baliye potu goe ya pala gibla bane no yusulu ni ndi ya onyotin rokote ya tumno da la fitu minde runyotin ene ene buda ruba ruwe na sobolu ne baliye potu goe ya adege bukande ureo sin ne botugo don no hodi tin wo mitum na da alafia sobor kande ureo sing ne botugo don tom do ne unis we jon ne do na da alafia do meyo ni misuya padam no ne posisuru do
2: ede pataki lokun lobirin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si e ti jobo lede yi fe pifun awon ara ilu ni ofe ana meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 14 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede alakosu eto ilera ati awon olulufe

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundon ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara walna wa mu muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awarena wumbatan mata sone wa husu ala fia awarena

te ne pi kala ka le gunko genchi ma nyi nyare ka ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ka re to gu gen de re re ne yo ku tu bo ya pe te wo lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pram ble se bu o kwi te atakpa me anake mne ke lenke pulo purwer bekende bekende kola sokode mne ke lenke pulo dapangu mne ke lenke ko ke tele ri chevie mne ke lenke pulo mte mle etini ne i ke fela ke fwebi kwe bukunde ka sa akoro akoro ko fi sa ble le se bu o kwi sa kalola ne ye o fale ke taite ke ule fukara mne ke lenke pulo mulome mumuye mna pale o kui la berke motumwe ya woro le mlek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwe wesa ulurure abai mna farwe ola iri la wele me buruburu.

o tuya wa abochene re kara unere lome nojo ya dire biben ekolo mbi anron fun ene wa kan en mba dire fun ene bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun ene kagba acho alapa okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na cheobo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun

0: togo buga togo bufoka madere nan mi minna bara oran dihida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mumri nogri mi log talbi de gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran tabat san saban santrak plato panan martin padan redri mi tabat ran nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haruku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan binu san da bana ba wana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai madi yiko kai ta wule be ibe mi ti tumbo na tin bingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamilisi asugo ni da banla me dugna na hatun be be sana tin bingna getu yu
1: Dancer on the beat.

Togo buga togo bufoka madere na mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundu mundi bambor be bar bagi de kang sagar dirna wele ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere ni rundu de ga matar na bara har wole mundi ba santo mo murim nogri mi log tal ki de wora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan na martin padan reder mi de bat dana nan kan kargan padan nan luma berim gun bawana mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mi minna kam san kani ka pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imu te bamba te minna kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na te minna mundu bana man tu to rabawna dumi ida be imu getem boti to gun an kamini si asu ni da kwan la me gudun na hatun bi sa.

0: wa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedila wa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ni fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: ikede pataki lokun lobini gbogbo omo lede yi daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si e ti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba koko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osu ibakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba tuto ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigbati won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ke lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yi si tun mo fun gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo amodi iba olukede
2: I'm coming back.

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokorit atakwa mate tata nutasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara walna wa mu muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awarta na wumbata mata soni wa husu ala fia awarta.

temi omo togo an awa kan e nagbara atualapa pipe le re togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo otuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan otuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndibe chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon labone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aruwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun yenari ndi arali.

go buga to go bufoka ma de na mi minna bar orndi da na bar bar har ne mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragli tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bar har wule mundi ba son to mum rim nogri mi log tal gi de wora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau paran martin paden reder mi de bat ran an kan kargan paden anan luma berim gun ba wana mi mina bar to wada ke ka wirana ka sur wule wada gele bana san kala ngan mum wirana aina ba san kal bala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri ba wana mi mina ka san kan ni ka kwa wule wada bu kwa mi kal bana hong ni janu be san dogru ko kuyu har ku bibir ba kala ni ba be ba bir bina kalan ken misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu da bambata minna kai madi yiko kai ta wuli be ibe mini titin bona tin minguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da kwalla me gun na hatun be be sa ta min getin.

0: togo buga togo bufoka madede nan mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba sonto mo murim nogri mi logo talbi de goro kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindan tabat san saban central plateau panan martin paden redri mi tabat dana nan kan kargang paden nan luma berungun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni ba to wan kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mi mina kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu har ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kay mali yi ko kayta wule be ibe mi ti tim bo na tim minguna mundu bana ma tu tora ba wonna du mi ida be imugu ga tim bo ti to gun an kamini si asugo ni da banla me du nana hatun bi misal
1: to gun sama bagal mi son do bana gana bile ni so bolu ne bal ye bottu ko ya de yuno moda no no al wat da la zi be te mi so bolana le de yum bu bu garum din di mana bale da ka jila din di mi ko hasar bina gana ke ke kutune na zangu nguli hinu bituzu fe deo tabangu kholu da gitti da sogorai kholu da gitti da atakbama kholu da gitti da ni jivi kholu da a gitti da tindi mi nalende bo khaser vina gana kete ke kunele nilurungu nguli ni duzu fe deo karo kholu da gitti da nilurugete da a gitti da alwa tundu barumide gitti da ullu nindete da gagalu lara ki hivizi zepo ga deo sobalane ele roka daka ya tiki ngu gagalu lara mba pa chelmiak ne omu muzobalu wende bali ye potu gweyo pala gibla bane no yu sulu nindi ya onyotin rogote ya tumno da la fitu minde runyotin ene ene buda ruba ruwina sobalu wende bali ye potu gweyo adege ya bukande ureo sing ni potu gudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo sing ni potu gudong tomdo ne minisi wei jwani ni tumno da la fitu meyo ene nisuru ya padamno none posisuru do
2: Dancer on the beat.

ema mi yila ni kal mite se fe na pisina hami mutu ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete mutu nam pataro ko so lao taman na volta taman koro mnyante kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ai kun huna nisa nukano tala ai kun huna nasen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kata so ai kun hin nil nalara ngkantala ikun hinitise ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto nampa karate teta notasuna gran lume neresiru misese muto nampa ayoko nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena ecarite nekor dekpa kauka ayoko nyere ni kaminya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na warakung batakara na ware wawal na nwa muto nampa ka fala nwa sewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali kasta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awarena wumbatan mata soni wa husu ala fia awarena.